Nasimang hazong kambuji program ho knaswaha. Tao snibaji yung ahon, dilini wada skagpa, hindi ko barang, aro jol jol inis ko barang ko ba, snibaji minit pong ao, dilis jasin wada tanyo knang naman gen.

kina wan. Hayang ri cha putu ma san ma kina. Hayang cha khat putu mat ma nang ma mat nang cha mat kina. Hay tu ma ri cha nang ma mat kum ni thal na. Hey mat mang ri cha ang cha ka nang ipa kri ni nang ima kri ni chi ka na tu ma atong nap suk pu ni hey ang ri cha pu ta tu ma nang ima mak khun na atong gong gi pu ni mat mang nang ima tha mak khun na tham khun ni Tuma thalo khanan Di kira ko tang jen ko Kha pa jok khan pa Ma thalbura khanan Thalbura thal khan Nuk khan ti kati akra Kha pa jok khai pa Dambal ni thang ko Nang ni tonga tonga na Ni ton ni cha khat

Nasimang Suzata Bhattacharya nirgapa tezi film ni gitko khnanga ha daum gaban film ni gitko khna tangye wan rakshak film ni Vinod Rathore aro Sapna Mukherjee nirgapa sundara sundara ye git ongskai nga.

Bon kamina simang senso filmi git ko knanga ha aro git baksana simang na ye somoy bollywood men di programo dung tang ta hindi filmi git rang knata ni somoy ba bo ne ha ta chet pa jung ahon dilini wada skar ba hindi ko brang chet ba ji mini chibung aw english ko brang ko jo jo dil station wada dani knang namat gen chet ba ji mini kola chu shilone wada skar ba sagro salama dog ni english ko brang ko ba jol jo na simang knang namat gen

0: na simang program tura program ko kuna soha dao jo jo mgeben program ho kuna ngam gen dao chana simona chatri saksani poidu mangani ko kuna tange wan adora m sangma jan secretary high secondary school dal uporenga uni brussels g momni segmen janera ye poidu mangani ko kuna tanginga
1: Angi bimuko adora em sama munga anga secretary treasurer secondary school dan luni wa angi da umna singa ba poto de sinera wa ya ko sega pa an ma brusilin ji momen a janira ayau na a mai rungu pa u sanira misuka ang kang bimang kanda mandi Unti sapa mamang kuba gal chang jaki na di Nakchangjaki shrah mahrah nesuk bibi yaki bimang thang thang chi reng bat bat kruk jang jang nakka kapun ko ba thaleng lok pal jang jang majawa tununa darang ba na a che khai unga angna mesuk ke na na ngrek jang jang nak to kaya na dip la kun agal sakku darang ba na gata tong ja kun ra biya jani ran diang ko di chanchiya thangkun plakna patta ni bibiya janira na apla kon phot kapa mukhang ganda mukhang mesu ka thai kapa nika khachi nika pa gatta ko sakul gul ko agan tukana a mandini mukhang bibi mangko sakkan jian jena amjana mukhang mo bibi ra gi ja an na amjana I khatta o taknang kapa de na o ni rasung na bati taknang gi ja de khracha ek hatta jaksi chike Indi yoba darang ba na ko matnaang ja, patdesa na na an kakit kapa sakhi. Nito gija ko nito watip pindap na di am ja. Nito wako ang siyati gisik sat kapa di ang ja. Agal sakirang kusako na po na batila ni, mukhang tangtang ko niye matna kasok pa ni. PNP mang gatan ni chanchiya gisiko, ang siya may na anga nito patnas ka. Chanchi e duk na sau bao

0: Ya nakash vani tura, somoy da au chisa kola chi yong ha, ya somoy ni bako, mi chikrang ni program ko wata ni somoyo, na simang rin chera e sangma ni meri bat ba ang ni katta ko kna sona man gen.
1: Ang ni bimung ko rin chera e sangma mga arwang arang sa ko na sungun yung ha. Tao de chunga dakop kriyo dong yung ha, tura dakop kriyo. Anga tar T9 nakirong ngon kon namini ma si je injo kon de anga de class 12 buna san poraya angni porai mutung angni dingthang dingthang em rang de dong achim ali fulis kana ngsung achim ta kobang a wa rang ko chu sokat na man jaha dingthang thang problem rang rongani sel anga noktang dakai ha da de ango bisa sak katham dong ha da de dalda sokai hawe koi angni de rang rang mukan skuling ha Tahun pertama ngah mamung nak karang dongkuja nak apa? Mai ko orang tak kiri organi cincinga. Canggih tengah ni ada bang ngah nik nikani orang pada mana de mana nak apa? Nik nikani orang dongen cimu apa? Je tak kiba cinga. Ukur mudah dongjenga ro. Je tak apa problem orang sok bagen cimu apa? Nak apa ni kasa cie cinga ansinge aro namme canggih tengah mana ngah. Ang ni natum song barang na aganas kani de yasa no again anjung nuktang nakani ode bang a problem rang sok bagen chim ngo ba tuksi mili e aro je ko dakta gen chim ngo ba sakni mongge nang remme warang ko kha gen chim ngo ode nuktang rang des laigen nyang ade aganas ken lakon thela
0: Nasimang rungchera e sangmani meri bat ba angni katha ko khna sona mana ha ta ao jol jol Dr. Thangsel CH Moman Chief Medical Officer Nehu Thurani ma ani sokko khanani gamchatani gaman aganani ko khna sona man gen
2: ma ani sokko khanani ra chasung chasung na dakrong baingpa ranthaunga Yan mangrak patat srangpa bisana chaani rangani chol rama ongchongmota. Yan isolni patigaman ongtelaigpa onani onga. Yan magpa aru digpa na beenni gita aru gisukni gita anseng baljokani ko ongpa ba onga. Andi ba, yara altuay dakna mangijagpa aru chusokatna nenggpa ba ongtaya. Maani sokko kanani gaman. Dengtang dengtang masih sertani rang ba bang bia aru da aruru ni casungo namen tak rak bie ring ba gelsak ungani gemen di tang tang na sok kena mak keparang ning nekani rangko cagrong cuk motinga sumai ko namen ruk na nanga aru sokot nani sumai rango tungco kepa bia prangko mat nani bia ni rang wam ang na tak bia rak bia ni unginga muni gemen wam ang formula dud ba mat burung rang ni dut jekai mat chu dut rang ko chakhal na drat tani rang ko matna ndi ba ya rang mamung saloba ma ani sokko sokcha ma ani sok khanani ni nam gni rang ko jana patna nang nkinga mi sani da ro rani na aru sul ro rani na sok bchi ba ma ga pani dut ko nang chung mota an phakani ja manu skhang ba ja dok na de ma ani sok na agre mamung gpen cha ani ba rangani rang ko un ja china gta didia ya kon exclusive breastfeeding neba agana achi dal dal gpa bi sana ma ani sok na batte be enna nang gpa cha ani mamung gpen gri ma ani duto dengthang dengthang sabisi mangni rangoni ko champengna mangpa mongsonggpa nangani rangganang colostrum baskhangpa dut jian chatta arurmatta wano na me manchan immunoglobulin a aro sabisi rangoni ko warachakna mangpa gpen antibodies rang bang mancha uni gaman isana anphakani khontasani jamanon dut na bachingna juthon khana nanga ma ani sok bchio protein, iron, calcium, metem rang dongana agreba, maani sok bachi, beni bak rangko dalurona dakchaka, aru saingpa phari rang donggen smode, warangko bata rakyan singpuna dakchaka. Colostrum bisani okko, janggi tangaga mekmang rakata. Bisani tusiani bewal, aru kriani rangko ba, maani sok bachi rantang ata. Jee mandirangan maani sokko chunga gita matnachem wam ang datlaho ba allergy, asthma, diabetes, pneumonia aro nangana batte melani rangko matrong breja. Maani sokko kananiara magpa aro bisani gisepo gisikni nangrimgrikani aro kaksani ko ba nungtu batata. 제 남근이 랑고 마아니 소코니코 맞나 이랑고 맞추두 포뮬라 두 랑고니코 맞나 암자 마그빠 중화그따 비사나 속부치고 온나 맞나 그따디 포뮬라 두 바그펀차 아니 릉아니 랑고 스캉바 자독나디 온찹나 낭자 와중화그따 닝탁나 낭아 아르완 탕니 차아니 릉아니나 바슴 삭나 낭안 박사나 베니 란타카 아니 랑고바 중화그따 가드릉나 낭아 백급바 보스투 아루차 아니 릉아니 랑코데 제갈 샹난 나가 마아니 디탕나 소카나니라 데급바나 남그니코 나나그리바 마급바나바 방아 남그니 랑코 나 비사니 아차 탑반 소카나 맞노데 얀사 뜻코 타락게 비망탕우나 제빠따 아루안 치용 아니 랑코 코미야따 자그 탐소고 나니 자마노 마급바니 드리아니 랑코 미양아 아루소고 나니야라 마급바니 기스 랑코 동토웨일 칭아따 Sokhananiara, Magapani Belsibria Hauba, Unisoko, Aru Ovri, Babachi Pekapa, Beni Bakrango, Cancer Ongani Koba, Champinga, Katungi Sani Rang, Aru Gring Rangi, Bangani Rangkoba, Kumiata. Adita Sokhanani Bidungo Matsisweta Nirangkoba, Aganatna. Basakoba, Skangapa Changna, Magapa Ungaparang, Bisana Sokhananyo, Sokute Sadaka, Ni Aru Pari Dakani Ranko Chagrunga, Yan Bisa Sokuteko Namme Upna Manjani Asel, Ba Bisako Namme Ditumjani, Ba Donjani Gaman Ungrung Bata, Anchungani Ranko, Bisani Wagam Chabam Tungrango, Nagnagata Mana. Ndakyong on, doctor ba nurse aro brigaman magaparang chi ski sngi rana gata nanga. Ganyig pao, sokpachi chungi ongja ane basako ba gapendut aro chaani rangko jadok nas kangan ranta kaa. Ndiba yara sokkute ko bisani kusiko namme magapatjani gaman ba bisa sok oprakjani gana sel ba ongna gata matna. Basako ba salo changni chang onani rang chungjani gaman ba sokpachi onga komiya. Ketanggapau sokana nici, sokni bimang oksigen ene badiaba magaparang bisana sokana jecaka. Ndiba bisani sok caa matucukun warang mangraka komigen cemoba bimang cangona cepang skaa. Berigapau sokane donggen cemode maa anu dongnap tainengja ene basau barang de cancia. Ndiba sokana ni de anu dongnap paniku camping surangna de manja. Magapan singjau ba doktor aronus rangusngi rai bisana sok khanna gta matna maina agan gaman gta maani sok bachyo sabisi sakanchi matna ni rangoni naljokna gta banga namgani rangdunga arwan uni degapa khuba tharakken anseng phalna gta dakchakken puncho tau anga plak magaparang nandne aganatna kuchiong bia maani sokho khanani nammen gamchata Yan bisana nambat kepa janggi tangani ko abacingna unani unga. Magapani dud basok beci ko rengani ci bisa babak kecak anseng baljokani ko mancong mota.
0: Nasimang Dr. Tangsel C.H. Momon, Chief Medical Officer ni hutura ni maani sokko kanani gamcatani gemen aganani ko kena sonamat naha. Tau jol-jol, tanori sangmani gitrang ko kena sonamat gen. Gitrang nga chengcheta askirang aro da siwalo ribae ang jumango.

Nasimang tanori sangmani gitang kuknaso naman ha. Tao jol jol. Subita sangmani gitang kuknaso naman gen. Gitang unga. Beha ang jumang rang. Aro sngkari.

nasimang hejik sangmani gitangko khnaso namana ha tau jol jol rafael marakni gitangko khnas khanaman gen gitang wa balengpa bibalrang aro ayo khapaka

0: Og i ruga mener sådan er hvad du kunne tage nisse kænge.
1: Plus F chin kun ingen chimbo.
0: Ja plus F nige men og tisse tanat når man gennem.
1: Nå mas ja ma. Jen salon er chani rang ko chaun. BN ko lakat kapa mang rakat kapa. Aro chuong kapa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata. Aro BN bimang ko man umata. Uni gemen sa chani rang ko brion. Plus F chin nang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mang rakat na aro an sing baljoke rakina gata chani bos churang ko brion. Plus F ni chin nang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong nige ta uyatenga.
2: Naabatang naman sumuyo anak ni hospital na riangan ni Kugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kainian ni arukstri kaini report rangko. Gapchupule biko rabot na nangan baksana. Uni jama notokun rangko rakna registration kagapalay no. Ruta sumuyo rang na chading na nangrong atem. Aruyan na minning biyan niyong atem. Andi ba? Naadaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari ang ting na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtug baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, chokmatan gi chibri dongga pa digital number ko sa nangaya, jiyon patanggaman sumayrang wanak ni plak sana banan ni record rang ko naljoki anak ni phone nun chupedo namat gano. Nang wa abhakar tonga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone nun na jol jol watat namat nai gano. Wasan wa gijan na hospital lo QR code ko scan ka enba, ru uta sumay na chadengani aro bimusi katani ko takna nang jawa ha. Yan kina nang gija ka pa naljo ko pa aro chukumakan tanga nang gija ka pa nga. Nang ni number ko matnagata na daalan abha app ko dalo ka bo. Dakchakani ko nang iyang ode, 0-3 dokbri, gnisku, sabri, snigthamsku numbero na kol ka bo. Ba, @abdm meghalaya ko, FB, Instagram ba, X, Twitter gata follow ka bo. Abha, ansing baljoka niko altug pa nga taha. Yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong uyati nga.
3: Wiatani, Mandira ko matnakra gpa India ni Prime Minister Narendra Modi, uni changra chasa kola chibong gpa man ki baat ba giskni katha ko, ribaing gpa junjani khol rukche thari ko, wan rovibar sal ni chisa bajiyo, asong ni Mandira na agan prakat gen. Apsan ko na achkuchi pe iskha ya ganas kha gpa ko, jol jol na simang kna suna mat gen. Pilsata yatham ni chet bajiyo achkuchi pe iskha ya ganas kha gpa ko, kna suthay na mat gen. Na simang chini station ni program rang ko, Rachagani Shotpri Githam Poin Githam Sa Meter Medium Wave, Bahazal Sa Rachagani Kulachi Githam Kilo Hacho, FM Risasa Sa Points Ni Mega Hacho, Aro News On AIRF Gitak Naso Namat Gen, Yan Akasvani Tura.

Asong Hindustan, wan balam sang manigit ko na simang kuna so naman na ha. Daaw chalang gwira marak ni git ko kuna so naman gen, git ni katabi chongara ngay ngarik na haya asong ko. Aruya git ko kuna naske bi ateng parangara. Chura so nan parao ni, mathe sangma, Wilbert marak, pan seng sangma, Eugene sangma, aru Suresh marak nga.

Hindi film ni gitrango bun kame na simang sununi ga maro al kayak nik nir gpa khulam khula pyar kare film ni git bachalo bachalo git git kok na sunam na ha aru ya git baksan hindi film ni gitrang na dun sugmun sumirang ba yanun bu na ha jol jol na simang atham nisni baje minute khola chi ahon delay station ko atas khag pa bibit bharati program kok na sogin chet pa ji hindi khobrang aro chet pa ji minute pungo english khobrang ko apsan station ko khna sona mat gen yan akashvani thura.